0: Nikanda miolo wa mtito ni wila kose pali alime nyo basa. Muluvia nizile ni nyu muloga uvi ya kuini?
1: Ginloga dimio Sergio, ginloga omuroto ni no Salvador, ginloga omuroto na makaru.
0: Omuroto ni umukuba?
1: Omukuba, omujeba, omuroto na makaru.
0: Ah, omujeba, omuroto ni. Iyo nofia deretu?
1: Ah, mnofia deretu.
0: Baito, no vayadha mtito shandu, muloga na shandu, mwenye sa ulumfanyo kuna njima ni apewa rath Mozambique.
1: Kangida hapa ma?
0: Nifuna ni vayadha, mfuna muloga na shandu, kaya mwenye mo?
1: Podi.
0: Ni vayadha mtito.
1: Okay,
2: bri. Kwa gani moya?
1: Mi egumi gose lio apeno radio ni.
2: Ni ose lio akaya nyua.
1: Brigade, brigade.
0: Kame niso Sergio?
1: Bio, giniwa.
0: Ah, mukana ya mti yadha shandu, mnoni furuwana, peno mukana ya loga na shandu?
1: Mas, malakana komo di, gimfia apane, gigado opera, mas, kagiwa ni fama.
0: Ah, baita. Ah. Eno fanyele furuwana, mpako ufune usama.
1: Okay, brigade, gimoli garna vabanil.
0: No, tamala.
1: Brigade, yamba yo.
0: Yamba. Leo tabala ni nami wara ni msambika ni mwona mizi sa mabasa ni mani kia mabasa hoi sanao zamani kana mwina kuwa malofia tena funa loga mizi isi na shandu nona nuhuwa hitha ni mtito mloga na shandu
1: kama hey, katia ni ngumia
2: iye na agu mbrigado peninyo
1: ni kana hiyo nzive la zaditi na jugu nzive la zaditi mnilu kana manuwe zambi okuno luwala.
2: Okay.
1: Adugu yosefia muvuya da badidu mkose ke zawene.
2: Obrigado.
1: Kamuruane gena da ese zoruana ka vinkala nada.
2: È verdade, obrigado. Sì.
1: Obrigado.
0: Nota bana so Manuel en vire direto la boningante.
1: Obrigado.
0: Yeah. Na luluala ni kwati na mopea province ya Zambezia. Segredo. Segredo. Shandu, dungu jisegredo ni nati nafunanziwe dungu gani jeji na video klipi peno vano nikana mtito kulibu garuma mbwe ni roma mtanalami waya mwagumi, muloga uvi?
3: Nagumpene inyo
0: muluvi?
3: Muloga na mi Albertino wafunu msadi mingu watokota
0: o mkarungu?
3: Si mkarungu
0: aa, uko tokota kwa dhere tuwene usadi mingu?
3: O kuno kwa dhere tuwene izu wabai
0: nizu wa nitabwa?
3: Itutabwa, ntumal waze dwaulili na pevo ntute maji.
0: Mnoni vuruwana, Shalbertino?
3: Naivane, iva mlimua shandu shikanda yue ni uko radio no muivwa.
0: Uno muivwa?
2: Kaanga mlimua, kaanga, kaanga.
3: Haa, nyuma gumi?
2: Ina, brigado pene nyo.
3: Brigado.
2: Hmm.
3: No, iva, mabulwa itubini.
2: Hmm.
3: Mimadwa onambuye, mluba nangaenda angai yeli.
2: Okay, machona.
3: Machona. Yuninga doa kai doa rimea o doa joni doa kativi o upelo.
2: Kutela utela divesh.
3: Utela divesh pumalua. Umbonga ni pagari vyanga mezi muda ida inga ni zivea vyanga deka nuna vyanga mbwene.
2: Yeah.
3: Eh.
2: Ah, bo, brigado.
3: Brigado, babasa mwedriye dire tuvani ba numpudika wa iba mungarwana.
2: Brigado.
3: Brigado, brigado.
2: Si.
0: Baito, shu Albertini Mukarungu ni kana viwa tanilene guo ila uge na shandu mdima ni yomabasa wa isa na zamanu jime ija aesa provinsi ya Zambezia na miwa radi msamiki bobo ila lakana aesa ni babalidi provinsi ya juna ya Zambezia na kana dhawa vina dhawa fidhana ana miwa ya bila imvo dhugu manina aesa labo labo na una shandu dungu iji segeredo iji na video klipi
2: se
0: dhavi mpule mwakile nyo munona na mwania mpaka dabuno malabu mangasambi ila mwakile nyo mulalele nyo video iji na dungu jiso
2: mwavanini ni nkosa sumana bili
0: zavi ni kalo dhampu
2: ni mwa enotamaga
0: anamona ano nje
2: enotamaga wopita vadirivini iyo nonanga unua kanunua maningo vina ada na esile dhati nkosa yo vina dhilobo dhatu andimua
0: dhilobo dhantami wala varizi
2: see
0: mazo ninga haba abale tena ndiki nja mchito mizi isi shandia zavi abala romilo miwa shandu malaba munduri pako vana misilu zintia ni watano ijin lagi ya ni
2: epa para mamiyo nota mala bopita bajivene mabale tene anzive la jibo dagada mabale tene aromile na mio deji mawale
0: anono avio mala
2: nota mala bopita bajivene ate digagumana gana toge pa mio no jua jibo da deji akashishi no sikige gile no divolwa bajivene no divaya guru yo labavina
0: bueno
2: se
0: baito dikano kole vina na mio frologa na shando malofia. Muluvia nizina ni nyumuhile nzu gani wana dretu?
1: Ulikuare, Murda, umakonde.
0: Umakonde, ulikuare. Nilo gana ni? Asani. No veda mchito shandu. Kaya ufuna nyulo gana?
4: Kama ya nukama.
0: Uli niyene?
2: Kaloga mdimu asani. Igumia?
4: Yena gumi. Kena nyo vena.
2: Obrigado. Jibo zinufia direto.
4: Jibo zinufia direto. Jibo nolaga murara direto. Ulo iniwa kaniwa vena.
2: Okay, no tamala vopita.
4: No, you know, fear great. They are other being a tackle and kill Sarjava and the Tom to a Gaburana Musica Calolo. No, we were.
2: Say, Everdad. Okay, no tamala vopita. Brigade, brigade. Muito obrigado.
0: Asani wale olikware no na mitala dagona da ganto abaridi iyo ndofuna vukala na shandu mbeni mitala ba simtongo kuno nyuma ni apewe ya radio sembiki ni mwiwe na miwa maria wila loge na shandu wala no yonye abaridi malofia kambe ni
5: egumi
0: iyo ye uje mandene kupeno shandu wakalokane ya ye wakwana
5: kamba enito miyo iloge na yeni
0: nyuo vina nzu nenyu mwiliye vangono yu mtuti ya mweka odhretu marunua ama lakani wana dhretu wakala afrodi kinyo enjino vadi Nyo musanyo dhadaretu mtutu ya wila nzuna nyo nifia dhadaretu?
5: Miyo dinkweli wa yasini dinfanyo wakuno ozalala.
0: Ozalala?
5: Omuyamu.
0: Omuyamu?
5: Eee.
0: Baito no vayadha shando?
5: Eee.
2: Ego miyo mundimua?
5: Da mgumbrigado peno nyo.
2: Iye na mgumbrigado.
5: So miyo dafu na dunlele. O zile no kwa bane. Eee.
2: Walotu kula machi kwa geteni. Miyo badi wala meka. Hey, hey, hey, hey, hey. Lotukula.

0: Oiko magumelo asumana unamawani opidiwe na mota panuwa chuwabo. Muselu obo ondali dhadi Belton Kasim.
1: Namata kenya mota ya vamali opadu chango viji. Oiti ya mota mpaka Ottawa. Mui meleli wakamblinya ya asupa ya murampani, province junior Zambezi ya vachuwabo. Sergio Komisar, oizi wia ya wila ni kuru na awa. Ano mutamela mwinye ya mliba motole opaduchu lengo vije.
2: Indu aest kas kikureo na strada nacional numero 642. Tomamos conhecimento tardiamente, pois que depois do sinistro, o condutor pôs-se em fuga, a vítima foi socorrida para o hospital central e que horas depois veio a perecer. Diligências estão em curso no sentido de localizarmos o infrator junto das testemunhas, junto das pessoas que socorreram a vítima, tem algumas pistas e estamos a seguir. Quero em crer que em breve terá podemos esclarecer este caso, localizar o infrator e responsabilizá-lo.
1: Aba Ali Mazu, a Sérgio Comissar, mwimeleli wa kamblinha ya asupe ya murampani, vachuabu provinsa junior ya Zambezia.
0: Vachuabu mgana viufuru wanadima ya miselu za Mzambezia, dabuno sika chipiri, malabo kumin na matanu, mweri wa stembru, yake machumina dhaka makumina dhaka tanamodha. Musongore li onlabe la kamblinha enona za ofasa wa anamawani, mpara onlabela asupaya kuno Zambezia, ono wakukomeza asupaya murampani ya wila ayikosegezo ujela mada. Anthony Mekesi wa aloga esizachi pirintu wa panu wachuwabo, malulale wa mabasa amfuna wimelela asupaya murampani okuno Zambezia, ya wila asuria gimikalilo dhuwano niezamu anamedia mikukuta na vina anamedia na medo, medelo wadiretu murampani. Musongorili wa kambirinya enlabela wangane la ufasa wa anamawani, mpara unlabela za asupai okuno Zambezia, wakukumeza asupai ya murampani ya wila alogege bagawa da anamedi ya karo, antamela okosa zojela mada, aganyimula medilo ueda diretu murampani.
3: Na província da Zambezia estamos muito bem, razão pela qual
0: okuno Zambezia kaninao makatamio ninga aba adhojela mada peno kala zinopadua iyo kanatuwa adelua nuwako komeza asupayo wila alibie mabasawa ogomi azotezenezi mpadua dhojela mada
3: esforços para que este mal non tenha espaço na nossa província e para que continuem cada vez mais a rejeitar qualquer tendência de suborno na via pública.
0: Mazu Antonio Mekesi, musongorili wa kamirinya enangani la dha ofasa wana mawani, mpara unlabela asupai, provinsi juna Zambezia.
4: Muna mwia na wadhaka kuminataru, odu no adawila oigoniwa na pogo wa dhaka makuma na idhobaliwa. Esi dhipaduile o local dadi yo madhali ni kwa tinapanu vachuwabo. Ninga mwalo gila titi ya ewa muna mwia na odu, nyanye Olga Francisco onotagi ya wila. Obu mwa aoneile sika ya sabudu, mbweni vina vanone ya wila. Dhiromile midi dhitha mulubanodu vamvaile bulea muna mwia nole okumapamula chuwabo mpaka wano yale omadhali vamtebile na sikaleta. Mbweni Olga Francisco nufurumule wila maari maole dobulu wako sana venye vachuwabo mpaka omadhali wadhwani. Nona mulubanole oroma omva ya dhongwa dhowawa. Dhimunyu chile musoro muna mwia nole wadhaka kumi nataru mbweni papo vanadwani wila maliliye. Pafiedhile omugonia.
5: 0:49.
4: Yali varva matiyo, vamonile mi modu bagata magela mba. Mbweni alagia ganinga kana wamu tamagia, iene ya bagova vadidi, vina goa wanu kwa dhomwa, makamake esi dhowawa. Akalaga mutu, oinamu onigimi na ui onongwa. Ninga diloge na iene, kavo dha ologe loene, kavo dha wakula, mbweni welo tapika bae. Batamela oziwa chini epaduile, mpaka oziwa ya mulubana ole wamvaile bulea. Malani, banidhoa omfanya mwadhie wa mulubana ole, banimbuza apa batagile mwia na yawila ebarbari, iene owafanya. Nona vafiedhile, omfanyile, muna muya nole, boromile, mbweni mamuna ya, calça e Billy Muchido.
5: Calça dele se aproveitava naquele momento usando da sua neta.
4: Olga Francisco Iene Namuselu Ninga Obu, onloga ewila aifia Namuselubu madani mwa asupa iwene wale o madali. Mbweni vina odia Antonio ewila omugonia muna muyana ole o fiwa na wene wale vadhile mbweni kajedhele otongiwa. Numbala mithi ngonovi o idhowa.
5: Eu aposto por self e da queixa estava a desmentir que não fez.
4: Nivoda omusumela okambura. Iene, modile e, wela orna, masiki, mwanea, bagalamula, yuila ogoniwa, mwadhie vina omarumelo wa, warumelela barumeli yawila nde, oinfanya mamune bagamgonia mwanole. Mbweni, mfie dhani, mwasupai, mwiyanea, welo koda. Bagamu nalema mwanae.
5: Quando ela chega lá, ela nega naquilo que ela disse para minha mãe e aquilo segundo a informação que ela estava a dar às pessoas.
4: Mazu a Olga Francisco, titiae wa mwanodu Antonio Wila ogoniwa na mulubwana wadhaka makumanae dhobaliwa. Dhaene, akularadhi Msambiki atamela omuiwa mulubwanae odu Antonio Wila omugonia muna mwiyane odu wadhaka 15 mbweni dhaene, iene ya owakula mwanamale ba dhopadua aradhi Msambiki bage mwadhi oinfanya nde mbweni vina kamfanyile bagamugonia muna mwiyanole. Kafile na buluza notaya mididhi dhamui un na mukaga ya afu na amugulele muna mwiyanodu lara jada iene bakoda bakumbida dozemi. Male lani, midi dhamvele limi watakulu, pagumale mina mwadhaga. Seo vudha, ba niti dani kondoa, iyo no weli. Mbweni, muna mianodu, kayo mwedaga. Mazu, pogwa mulubwa na Antonio Awila, omugonia muna miana wadhaka 15, iene bana dhaka makumana dhobaliwa. Mpaka midhi dhibuduile vobrona pale anamale badho padu aradhi Msambiki kavodhile ologana asupai omadhali. Nigana vi odha na miselu dha Zambezia nikana vi omukuwela anamale badho padu wa Joana Britu onitagia dha muselu wa anamawani modhamo dha logile na mabasa ambarani okuno nyuma ni apevo ya aradhi Msambiki atonya gamuselu na mazuzu movina anone ya masakabano atu anivipa burebure maski aganyonyea obi akana nasegedha
0: anamawani alogilo kuno aradhi Msambiki anukoko meza ya wila enofanyela mutu dimutu kakana makata meo azuzumele ovedhani kamiezo oikala ovipa masiku mengene makata meo aje atelani wiwa na navatakulu ukana mangau makatamio ankosa wila atu enji agomio kala wawa. Nikoko mezo ntini kosiwa kuno radhi Msambiki mudimani ya makani muradion.
6: Manitu makivali muruda magologodo. Aima ena hivyo ugalaga kamfuno uiwa. Agasiliwa babene vankosa wili buda alifunani. Lakabala hivyo umaga. Maishpesi kalikali. Hivyo umu wana mulu bwano umu nogana wila managa mulu wale kakali. Ina zamara unye tonubu wila wila umagara tukusi. Umwa ukwa wila hivyo umaga.
0: Zilubo dhene sithi natu padua anamuthano zindi ela wila oduka na makata miwafuna eno padu cha obi nkale lubo urumu cha
6: ina vinkale lubo urumu cha vina vigaziwa unilo guwana aivei ba kitibati yesi leo
0: angona unamuthinumu zindi ela dhavudu kala zinubwele
6: aivei funo mulo gena yena gama unakule sieni mgade gela meni vimaga
0: mtu ya niko kumezugani wazo mbe makamaka
6: chumina wila jio jili kale kikale ati nwati anamu basegeri ya hivi nwati haima.
0: Oko omaki vale dharu mako padua?
6: Sipa, lai padua gapara jove rai, majimambo unuwa lugulo tapu.
7: Mulo gana mejere mea kuna utopela. Na velunga jovi, yofi magabu gafile, ulti ya mwadio, mamuna waga tabua na haima. Maji unamu waga kazafu anjila meji, mulo gazilo boso zikpadu. So, mwinta da jove na ubuwele wa mutu, mwina diabu indikana na nivele boba hizi no padua. Mwinta da jove inaguwa mpaduwele mwari mwaraiva. Mwena podika na munu wanavu na mamu nao na mati bae mwena kana kuradhi anta nabu zailuzofi makane. Anta makane kwa mtu janu tabu ya makane.
0: Makata miyo aba ampadwe cha na azombe alo bwana ninga mwalo gani
8: kamulo gani mwalo bwana mtetoroso wana mwakiwa miyo nona nga kayo solusa vimaga kukinobu eleni weyo mui anawo mnonele ogunu we apa yu ufuile dababa na mamau agora weyo gumanana mui ana au nweni depoji ukosela ya bure ugulaga vipa na wai obipe kayo solusa wafanya makata mionga dadene weo iwa abuzandi mua ogilate la kalakadimu wadea weo mtia mui anaya masiko kala mlobwana mtia purke hapa weka yeo ufuwile weo unuwilo gale wa mamao yuo gumana agora weo gume yotene unuwilo mpako ugali manate unuwaga bapa mamao ufuwaga tepojo ula ugwadelao so ubwela wera egu maga yotene mali la wamui anana arwa mlobwana kenkala iyo precisa ubwe la kapama memjumu na asombe ya wade mbimaga nkwalo bwana tabwa ya iana
0: ana mawani alugago kuno radi Musambiki mudimani ya makani muradioni yata na alila zimpadwe cha masaka menjene azombe ovipa ofuna wawa agakana makata mio
4: wali juana britu na muselu onda na ana mawani achiaga na koko medhiyo wila kimfanyela mutu di mutu ovipa agakana dhidimu katamia mbwini nofanyela ologela na otame la mare okwala nyana makata miyo ya
9: mweri buno onitanuwa sitemuru amarelo mweri onubulua wa atu abale antamelo ozipa wakaoka wa makata miyo otina otina anawa pata ena anotame la oma mirubwe mpaka ofiedha okwa ena bozi maga aita milaga ologila tiba ologila makani anapata na mbazo padua jana brisu ndilo ogila ti makani na miwa aradhi Musambiki na oili bazai
0: ana mawani alogilo kuno radhi Musambiki anu koko meza ya wila enofanyela mutu di mutu kakana makata mio azuzumele ovedhani kamiezo oikala ovipa masiku mengene makata mio aje atelani wiwa na navatakulu okana mangau makata mio ankosa wila atu enji agomio kala wawa nikoko mezo ntini kosiwa kuno radhi Musambiki mudimani ya makani muradion
6: mani tumakivali muruda magologodo haima hena hivyo ugalaga kamfuno uiwa agasirizuwa babene vankosa mirubu la lifunani la kabala hivyo umaga maishkosi kalikani na hivyo umu wana murubu wano umu nogana wila manazwa murubu wale kakali ina za mara unye tuwa unubu wala wila umagara tokusi umwa ukwa wila hivyo umaga
0: zilubu dhene sizi natupadua anamudhano zindi yela wila oduka na makata miyo mfuna eno paducha obe nkala lubo urumu cha.
6: Ina vinkala lubo urumu cha. Ina vigaziwa unuwe guwana. Aive ba kibati yesi lewa.
0: Ogoro muna muzi numuzi ndiyela za vudu kala zinubwele.
6: Aive funo mulo gena. Yena gama nakule suwene. Mgade gela menu yu maga.
0: Mtia ni koko mezo gani wazombe makamaka.
6: Chwele wila jio jiri kale. Kikale. Atiyo nwati anamu basegele. Aive nwati aima.
0: Oko omaki vale dharuma kupadua?
6: Sipa. Lai padua gapara jove lai. Majimambo unuwa lugu notapu.
7: Logana mejere mea kuna utopela. Na zelo nga jovi magabu gafile. Ultia mwadio mamuna waga tabuwa na ima. Maji yona mwaga kazafwa nyila meji mwaga zilo boso zipadu. So mwinta daizeze na ubwela wa mutu mwina diabu indikana na nivene guba hizi no padua. Mwinta daizeze inaguwa mpadu wila mwari maraiva. Mwina podika na munu wanavu na mamuna o na mwadio bae mwina kana korazi antarabu zelo zofi maka. Anta makane kwantu jano tabu ya makane
6: inangu inakanga na matakuluma inakanga na matakuluma kana ndiye na dimuluma na kama kuma na familia mbila tele ndogo ile makane agora makala nyokave turke ndio kwa ngo vinge sene mela kana kitu kwa matakuluma kiwa na namba mwingine hapo ndanga vimaje agora mazimuluma na ruabu mane ruabu mane yo yo kumsare yura wewe ufuna ngo vimaje vimaje ndumba lokale pesa pedikado la google ndio radio kana fomu kwa kina kwa forma gani mazanti yake ndio kile aparar kana wazi na mazi abena ngo nakuruka na pura jenge tuna ndio ngi tuna yura au ndio ya dimuluma na ugaza ngi tuna ita pa familia ni tao esiru goma mm porque esiru fugar gi non po
10: di purke wo kana iba wo ban kwana kana mu bana kwa lo bi maga una purke kar mena ana iba tabona akadi mena na mi makweta bila si kana sna ku padwa kana da so kati anu rogu ila nai
0: makata mio aba ampadwe cha na azombe alo bwana ninga mwalo gani
8: tamulo gara flo bwana mtekoroso wana mwakiwa mio nona nga kayo solusta bi maga ukinobo ile ni weyo mui ana munonele ogunu we apa ufu ile dababa na mamao agora weyo gumana na muya na au nuene depoje uko sela ya bure ugulaga vipa na wai ovipe kayo solusamu wafanya makata ni unga dadene weyo wabuzande mua ugilate la kalaka limo zea weyo mtia muya na ya masiko kala mlobwana umtia purke apa we kayo ufuile weyo unuile ugale wa mamao yo gumana agora weyo gume yotene unuilo mpako ugali mwanate unuaga papa mama ukuaga epoyo ora guadelao so buela vera egumaga yotene marila bamuya na narwa mno bwana kenkala kenkala iyo precisa ubuela kapama mejumu na asombe asombe awade mbimaga enkwalo bwana kabo ya yana
0: ana mawani alugago kuno radi Msambiki mudimani ya makani muradioni yatanale la zimpadwe cha masaka mengene azombwe ovipa ofuna wawa agakana makata mio
9: amsiglu abale otene aina wa remeza anyakodo awanile ofuru wa Msambiki na mazo otena tena alogaka zizibu zinanyi mula anyakodo ya mazo aba osigula alogukonradi Msambiki na mnyakodo wanile ofuru wa Msambiki Francisca Sabino da Silva walogukonradi Msambiki muzi wagatili inyeni maawa mweru obuno wa Stembru mweru wa anyakodo Francisca Sabino da Silva otonya mabasa atidani mulzili wala nimba garaba kodo yomfurla na Msambiki.
11: Msambiki ova yana apa belu ono desenvolvere ezugu ya belu ono desenvolvere sim mas na desenvolvimento ya iyo nuka no buruto vina vadidi ma desenvolvimento mwene nuka no buruto vadidi kanao nabani adhile no furuya anlugu wawilu abu amala uluvala katieni Maiki ko uko kola gawo yono zana vino furuga kala ovi peno gadhili na bani peno. Ofurubu omala yaka kinyentu zanush. Atubali mukanini. Agoro wano malo fiyo ofuru panlugu wano ofuruga kala ovi gadhili na bani peno. Ofurubu odhilo vana enapa. Ofuru notamalila. Saba mukala mashkola andi mua. Mukala mashpitale andi mua. Mukala dhilo budhingi dhene za alimu. Osuza vina guwa, aima anufia malivuru mengi ene mandimua.
9: Mwuzi wakene Francisca da Silva, osigula vina azumbe abali ankosa uzovuta, agitaka mpumu murampani.
11: Azumbe otia na puruke azumbe engene kamfuna uyuwa, azumbe engene ambedo fumari, azumbe engene ambeda uya, azumbe engene ambeda zilubuzo otia na tiana zovu pia. Abante magagalu guagabwa duweru. Abali na anunyonge ilabu. Wale transitu kamti ya mtu utamagia mota dhailene transitu kamti ya mtu utamagia mota sesele nsiozo majuva nena hapa unu utamagia wa mota wewe vene vobu vira wa irabele vina bopa nuna abale ne anonyonge ilabo
9: mazu a Francisca da Silva mwuri zoroka ingino mbuga mwuri obuno onubuelua ndone anyokodo ampuno Msambiki pachabu mlibu na mkana ura msaada mbezia nilini chabu uchukua sika ishano Dumyungu za Alberto Osakuli wa Dabuno ninga msukuli wa nikuna amaba aradi Msambiki. Beto nkasimu.
12: Oisakuli wa namaluga Dumyungu za Alberto ninga na melu za anamalaba aradi Msambiki. Na vina na mafia na makatamio anapata anamalaba aradi Msambiki. Mwabali ali anamatonga ampa robu. Dumyungu za Alberto oiloga mkumbonu wa namalaba dhupaduwa yowila. Ono jethi la wi mabasa mfunani otida. Ede mwadretu na nikamiedho na namalaba otene.
13: Vanlabi wa wanukala magugu muo nona borevi anzuzumi ya anamalaba na asongole li ampare ya mabasa. Obe asongole li ampare ya mabasa na anamalaba ya. Sisi ligabo dha uwedi ya iyo wila neiruzege vare wa makata miyoninga abaga dho padua. Vina mikalo dho laba na anamalaba ya. Borevi dhipano na dhina guwadha. OTS vina kayo ni basa vinti ni kana vivina nona olaba wa mwadha na anamalabaya ni kuru na anamalabaya amparo buwaradhi Msambiki. Yowi akale atu onone la movina mikalu dha dholabana malamulu ya vina anedi ya mabasa ya antida anukuru nyumani ya pebaradhi Msambiki. Labo labo yowi la vina anadhe akwakwatue anadhe avonye malamuloya sabano kala abale amvonyaga bonange lobo ekitikiti sozi oila amvonyula nlamulo na navaya etumo ila kosama basaba onyumba ni apewa rad msambiki mpala mpala kana nlamulo nedia mabasa ya no nano ila nufanya vino nuli lamo yula dega mabasa wa bagazo oila miyo ni basa na ganingome lapa enofanya ila osori ya esi enofanya ila vina uwedi ya mabasa ya ninga mufune ilani yoila nchachame okwa kwa tuoku ongafu na iyo osongo nila nona atuya ninga na malabaya aganunila mwadotele na esi kuloga wako tuwavina gwone leo fugua nona noeli obe noraro banona mikalodha kala inofanyo levelelua obe basu wa msori yoila kayo uyelela wili eji ya mgeirela unodha kwa otida makani opita obe vina ya kala yopita iyo vina nologana na malabaya wila esi dha kathafwa nyela ya fanyila jiji, dhai, dhai, dhai. Nona, tinibasa nti, nivaiwe umutorobu ila nivothe osokoria. Mbwini ya maka ya afu na yejo ila nikale atu okami yedhawi mpala ningobu etene anlaba wa modhavi akalenga abali.
12: Abali mazu a Domingos Alberto alogaga mwa mburo onvaiwe yeye wila atidege mabasa uawelu za anamalaba na vina afiege na makata miyo anamalaba ya mwa anamatunga ampara wa radhi Msambiki.

Onde me a quitar bela se tiver como ela gacana como ela bonivina cá hoje está tudo né não nada ene na essa ba dele uma batado e o banco de la de pano de vangono me estuda não na cada vez ele o cana na meu na eu ilani cane o matiubu no asica domingo. Kana wadhi leo kana mititu manyuma tenu nivruwa nile na mfuna vloga na nyo ila nivruwa ni dhimpadu uko mawani na tinyi dafuna nyo vruwa na ila ni rumi yo matiubu na sikadimingo. Dhipano dhikalenga ningo na mutu vina kaya manamu ningo na mutu no deba ama laba niganga banedia mabasa vina baniela mduni bandeba nilinga dhetene dhimpadua na dhipano vina yasi migila nde nokana makata miyo bangono bangono makata miyo kaya dhipano mbwini vina mititodha dhipano dhutanya dhandini sabwa rapasi udhipano ni njenyero ilizosa lakini walna dhipano madani. Kazi wodi leo elava tado ila nloge na nyuo kae de pano da mutito de uda kwene. No nanda na dungu dhoti ya mutu ya na mwana miyo tena nivuruwa nile. Aesa provinsi ya Zambezi ya Makamaka. Yadu nitapa gelo komoni wila ndena vi mabasa haba wila vila nipulie sawa mitala dengono vi notia mikombwesi wila nifuge ni vodo fumu za nyo vina wakene. Zika kwana mine na mitala makumata na mitanu panafugluwe dime ya mabasa unyuma ni apeva razi msambiki. Malo gelo a elomwe. Oron kimeru wa muzombo ya kitara amidu seni, nona muzombo ya mfanyia ni kwa tunu mkuba, muzombo balwe makuzi makamaka omavwede, unuile omuseli wa maga, wala mananibara no makuzi, na vina basunza vi makuzi badho sunza opebani beela badha vachuwabo vachuoba dho mkuba. Omukuba beela vina badho wa makuzi usuza ninga na masunzia mpalo nchimbalu wa adepepe. Beela ninga na masunzia badho wa vina Alto Benfica ninga na masunzia. Beela vimpaka wa mkuba sede. Vene vavanoni ye ninga vina na masunzia. Varomili ninga na masunzia batonyu wa ninga msongoli wa esa. Ni kwa tini omukuba. Malili ba tunyo vina nga msungu lili wana masunzia ni kwa tunu mkuba. Vangono vangono vangono vangono mpala wasungu lili be kitabi vina bede la mpako vana wasukuluwe ila kale msungu lili wa aisa. Mpala ni unedi ya nlelo ni kwa tunu mkuba. Mkimbulu wa akitare ya miduseni muzo mbodu kana provinsi ya Juna Zambezi yonadhifoyo, ntota zifoyo maesa na nami otene a provinsi ya Zambezi ya. Dungu iji uniba na mwiesa Arsenio vina na mabulunga wa dungu ya kene. Egin lagi ya muzo mbodu kaninga mwiesa provinsi ya Zambezi. Yabala afuno muziwa, anziwa afuno ziwa vina ziliyene, zimfune yoko sana zinko siyela bolabo. Kama nimo? Iyo ninga razi msamike ni kana zinchi. Mwaesa otiana otiana. Bani, chini, odhilewo vina, chini nko sana.

0: Mundi mungale tawa bedilu balanya na bruno mota da deko ma kwenye akaranga namusi. Namusi akaranga namusi mzunguru kani akosi kati de ampiri akwenye kavaje matababa kana mundi mungale tawa. Iyo noti yana na miwa kunoga mwale na wi mfumude bangono visa wayo bata kunye uba uma kabali ina iluta mala ni motene walna iyo abalo tena ni huruwa nile abalo tena ni vele le paka apa vansami una liso niti dabunosi kadimingu nde marabu makumele ovani lupela makumela ni moda sabwa nilivara matiyo ntamagila moda walabo makumela ni moda sika chiposi labo na mabasa vina na tena utamagila vini infuna ilado tena na mikala dofanyela nyomo tene onifuruwa nile nifuna wila dhika kwa na mine na mitala wako matana vitano paka mitala defuna yodha na ichiobo batado dhika kwa na naona mitana mirana mitala wako matana vitano nikali ni wamodha sabu arazi msambiki rudu ndana dotene malo gila otiana otiana hapa nifuga na ichiobo meru nchimiru wa Domingos Alberto dila bilena enjinyero Eliseo Salakini akui uena luna makata aba biado tene mpako ni kumtambi lienya nona iyo notamalani bilua mento meli mariganela ebuno moda kinto talawa mbwenifina echenile mulugu oichenia podu ipi notakunya mataka banchelela kale echeni wena mulugu echeni wawene kawale mikalodhina dhogumula. Iyo noti yani mpaka mangwana. Ningo madha ena lizi naichu abo, nyuma na pebara Msambiki. Banoiti, bondia.
1: Radio Msambiki, Zambezia.